0: be jawaram ko be bi le mo kana fro na se le menyali gra ko no tok sakle habi tu grade allah o fedi gunne bi sibi do moddi ko bi aduna kala kon kon non may wayni
1: ma hodi taki ja
0: so poni ko bi mo ko tane bam ko so o yibe ne jira mer no ladde wono ko majana hudi ay ko tida
2: c'est somme woni hakkunde min ko hande buri kanyo buri kalis buri jawdi aduna ngati so keppure nani wi be wambaade ko hanga bul ko buri kangi buri kalis buri jawdi aduna ndeke dum kede won ko dum seydou sam si ko yidde de bayri ko yidde tagi jomiraado o tagi dum muhammadu rasulullah dum abdullah dum abdul mudallib ko danna be gotel e dum sobo dum bindere nde kala non kala fonda yidi mo.

wotude commune ɗo no towi ɗum haade yimɓeɓe yettade mi wonka jaɓani sa jaaɓi tan yimɓe garata seydi so am sa welnoko yimɓeɓe cuusma hay goto suusatamo

0: na fadu na yewta dum mo ci buri wona
1: sanne sanne
0: fadan ma min jiwtu ma so nana bo tagaj Allah moy tat anabi ci hawal hawlo di kawta kay demal galle miskino nan ko biddo ko sere duguna sere duna sana sere bili hedade metti sedade kumal sam ngumo yere dakal dakal de sañalil demba doga firdi ñali wili yana jamdi ñu
1: nan sam ngumo
0: bol sam ngumo yere dakal dakal de sañalil demba doga firdi

agro kaya kadizatu ma ngi len di jale ma samb mi ci ncior ay way ma mu wayul tour ma nga ncior neex daan gu neex

bari barke mo walo ñor fukat ak ñeen bari taxam bar mo walo fukat juum ñaar bëgg ma mar fa suma mo walo juum ñeen taa lam lañu may ga ak faang lañu may ga ak kafar lañu may ga ak faaduma lañu may ga ak mañ wadda ak fije wadda ak taxam wadda mo ñu walo juum ñeen taa tan yaa ci

Kuli babu marab njaay mi ci lan mu xanjal ma amna ñebbi kuli babu marab njaay man fa ba ko teñ lat je kuli babu marab njaay man fa ba ko teñ ko du kulay bayam iba kulay bayam iba da kulay bayam kuli babu marab njaay mi ci lan mu xanjal mi marab njaay ay sa daawal ma sa wat marab ceew ma ni marab ceew ma ci akale ne jul jul ba ci lan am daal ku

ne ba di ko dalen kule sayandu kule ko do gam len badal kule ko do len yepp du ko do ma jo dem def bi ci bëgg jall leer jakki mu jot dem ba dem ba nga lan do len ciar kule jo dendo doom fatim tan dara jega de xandal da ci ma sax wala ya ne wagan fay ak amadi wala ya ne wagan fay ak jo dem yalla ya ne wagan fay yow li ni kule mo ndaw mu ñu da wañu doom ba ci sagat lak jor geej bay bayam ma jo dem bel ci ro nday borobe la kulu ko do ngonda werej la borom ngone xel ciumbuñ la birama fatma tibbu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sax bay bayam demel ci ndela ndialat ndela faraam amadi ngone borom rande reg ni mar ko du kum yaale mar ko do fal jambore ma je borom te len ba dal ci xabi jogom ndaw birama jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kulim mege mege ndaw kulu joxe joxe dem kulu jor jor ngone kulim woni ngone latti kulu koddu koddu fal kulu koddu koddu muy ndaw kulu mbabam babu muy ndax wodi geñu na wala bañna yeen balé aram bakkar ta wa aram bakkar mom lañu may mbabam buuj domam def sagata mom ci kulu mbabam buuj yi kulu mbabam buuj yi moole bu mo fa sagata mo ko dal ci pour sa xal ci jamal de mo mal def farak bo fal

Yaga bunu tara mojur barasina barasina tara marfal serigne mi ni di pe serigne touba toal fele yam nan yaga toal fele

Robert Ndiaye mako laal yak sa tabatur di mako nax dal ani je job mi ñoo soom je job wa jo job gëp cheef bu je bay soor mo laal ba tam toom da ñu yëgal ne bu ko xolé muñ ku dem te cheef mu ngi ñu rob mool mom da na ko ñaar yoon

0: digal nek man ko wax sax don jalit way ni ñi nga xamne dox yow bu dekk ba ci auto bi digal ci bu ñu xamne ñu kan mëss man dem lay wal sama xel dem na sama xel dem na suñu yaay yaan ne mu ngi way tek na ki xamne moy ay imam bi debaru man ko xamne ñu nek ñaan la xamul lu naqari sax tax ousmane bo ay ay mom reetan ko tolli ah ko buñ ko waxe rek yakar nak ñu day yakku su wone yakku
1: rap ndey ousmane na ko yalla deg way man ci frapper nak babakar mo taw ousmane ñu ko wax semu
0: balam kër gi
1: waaw ñu koy wax ma di dé hé lami bu ma ci jogé rek ma dem ci xawa ba do na ñew nak ali way ko bu moy chat hé lami ali a check nési ma assi parce que afé ta na té lam do ba su ma jëm na ci duba sa
2: da ko ne ko rek indi fa la jappé